0: terishata sido oleng nikijo naake
1: Kejia Enkaino
0: Kejia Enkaino narishata kiti tena sa
1: Kejia Enkaino
0: Tolikiyo kajo Kejia Enkaino tena Kenya kabisa kaisilga jura tayari pekiru mga ishangai enke sasa tiatu nena narasa kaita yulo naga ajuki ya rainatumo itiaru utatakore nganisani po wakino oldamat nganisani po wakino lushil oldamat nagira dura aranja itiaru entumo dura itirunye ibada o nganisani mujo oldamat yatu iniweji nikia rainatumo nagu nganisani mujo oldamat kipu ito oldamat boys tenitwa pong age kaumo na ke osingalengai be sure information na age nejetu kakadamu aneja kite jo njere kigira itiaru ibada tenibu tata kuanzia na Jumapili mpaka idiangai Jumapili kage itero ntumo officially rai senator kule koshono wa grajingu karibuni sana kiti na age school oldamat boys niguji kiti kuanzia taisere mpaka Kenya Jumapili kore lroltu nganaki kore lroltu nganaki le masaimara ayela jote weji lungana le talek asho ling itanga mtu singalengai kwa bidi sana tenyorata sapok Erona gei yatata Prophet David Losojo duota atal, tunganak le talek, erona yatata Prophet David Losojo. Tunganak le masaimara talek, nene wijiti neta anigita pasali. Kutenelo tu o singa lenka ini giro shaka ingorwe niti. Irish bango lalunga ni ubo link tolo lunga. Na ajugi, kayolo duaka ajulotu. Kayolo duaka ajulotu. Na ajugi, kwa ramuye uo duaki gira resho ajuka lotu. Merawa lenga yengo moneno na gaigilda gajo merawa lenga yengo moneno singengai and thank you for honoring me kemaya nangai oleng na gutini ninga jagira ltunga niligiro shaka ajura na gaishangai manoro and community neja bai kona gideri shari yesu beshi nyelunga na kumotini ninga jagira lutu and community nibukusiye ajo kamare rarana mekora dungti gira nado emeraga lo dagu andanga musingalanga prophet david losojo tikanisa e christ pina kolembasi tendedo ita talek tina taune talek na taune talek aketi ngilikwana kanisa cp ita talek or pastai usingalanga i referent pan nyu ita shiki na nanisani kima yana ngayoleng karibuni atui bada kejianga ino kanyo bidi joni nyeneja

0: leo ukimaliza kwa nita rapi ndipishagi nisho ino ni reshu kidogo alafu nipiko singolo lino lengi sisa leo tunaimba kwa ni baada ya kila shagi nisho nipiko singolo lengi sisa demani angaya demani ay demani ay demani angaya Mayan FM, hello.
1: Hello, Mayan.
0: Yes.
1: This is Yankai.
0: Amen, amen, Omeu.
1: Hello, Regina, Vasawan.
0: Karibu sana, Regina.
1: Kedi, Yankai, yoi?
0: Oh.
1: Salami.
0: Kanyarasa.
1: Karumi, kamo, kamo, yukina, nilunga, nagunguwa.
0: Jingaja, tara, siri radio.
1: Kamu yeso lenga nago ya?
0: Ehe.
1: Kaga heda nka yamgara na ranga inyer.
0: Ehe.
1: Amga yeso lenga lwa de maru.
0: Oh.
1: Kaga heda nka yamgara.
0: Kanyo na saidi ni agu yem endua.
1: Kaga ko kala bisage.
0: Ehe.
1: Daga la bai sin le.
0: Na ure ni giyu ni giyolo yo gajo basi kindara po shanka ina kidola ke venye ni loba.
1: Ana
0: la baga la bani ni ndeko uhiyari ehe era ni nyitu na ku vile hospitali ve yelo nda na inuta
1: aguna
0: wiki mbili
1: uji yara ke
0: we pole
1: kagara sa za ngaya muga isi ngera
0: ehe
1: kara ya na rangere yel
0: wow
1: na ku na baga ngaya ya ni
0: amen era ni yungulie
1: ebi
0: Mekinja angaika kore tara nikingila isho.
1: Mm.
0: Mirumi na loba tangarne Yesu.
1: Yes, sir.
0: Keseria nuzara na rara tangarne Yesu.
1: Yes, sir.
0: Amen.

0: Aha, kijanga ino kanya vile jenye na jamaa yana sema leo. Hello, Mayan. Hello.
1: Hello.
0: Yes.
1: Namna gai.
0: Eo.
1: Iba.
0: Ibo oleng.
1: Adriana na Agnes Tanairabala.
0: Agnes Tanairabala.
1: Alinga la elang ayo na lagi na uroro.
0: Ayo abira lagi ne.
1: Ini sudah nerewa.
0: Eh, kage sudah rapi.
1: Awas nana na ada sekarang kerja di dunia mana raba di dunia.
0: Ini raba ye Bible.
1: Eh, nana na wani dia kami dia doa dia gini. Bangkar na muka di jawa di ngaramari ma.
0: Eh,
1: Ewada sekarang kerja di dunia mana di sekarang jengo jeding oli.
0: Wow, asyik ni entah dari dia jukum bekas pada ibu nabi bilian muka kerio silo jo ay mongko.
1: Yake varado hivi.
0: Mhm. Na mere ndo kinizala.
1: Aji.
0: Ashangai.
1: Ka yeye bibilia sibene robera na mere ndo na mera.
0: Ehe.
1: Ama yana ngai amori na lomo bibilia na ngola na bagaro na naru.
0: Asole.
1: Na naje na nige ngai yaye longa na gul.
0: Nige jingai.
1: Yeji ngai yaye longa na gul.
0: Ehe.
1: Na ore bare deni yene.
0: Eh.
1: Kana wina nindi ana nyamali ole.
0: Araye.
1: Eh.
0: Ehe.
1: Na Allah kaje na mari ndoki majikanya, mari nina jigera longa ndoki naye.
0: Minyarogi.
1: Maijo nyanga mulaga ini.
0: Ai, aranga mulagi nono nyagu minde.
1: Ade ira namna kaje na gendu ana nyamali ndi. Ya honare na ikalo ngama, kaje kaje ngama ai, ndi na kidinya.
0: Kila wakati
1: kila ngolong na galavisha radio amara galavwa orgele
0: mida akagilobisho kanyo dilopo lungaletu ya da
1: kera kalavi ya gedio na wale vishwa madu nyama abedla ngolong gairagi ragi
0: uwe era
1: madanga ya yalonga na gula marumito
0: ee
1: na lobisho mbaka nege jaye nilavare
0: ehe
1: na dunia ni nyalabara na ndo ani rale rage ni mori aga dunia ndo ni bunge ngora na jeroni
0: eji kieni
1: eh na jo ma e ni amora ngai ya ni mere rogi
0: kai de ko ni be ni labare tia oito ina bu
1: iyo mo ma sendu ma ale ne ni gai ma yina na nu
0: me siento kendo gi di torne na de labare tene ni ajo kite na ya na gaji ko ni be ni
1: Mayelo, mayine, mae ni amuye langaya imere rogini.
0: Aha.
1: Aya maronda iri na hali na agira gende na mera agira ya na gorondo isi.
0: Eh.
1: Na mbavinga na iri ya bwanda ngoro na olanga na mayani.
0: Timiji ngaji ni shugunya petait.
1: Na olanda ya nero ya sigi anyanda ayero radio ndene no igara isi agira rondo.
0: Ni utengera ina baldo ngani letwa damizi tisa.
1: Aje na lovisha mara ore balo kilimi na gabe yenda grani toro na yeye ndira ngai amu kesi bara ye nyana yarai
0: kesi bara ye ninye
1: eh ore ya nyawa yi ngarai gai ra den kare sa bu na yime ne na samba ore nano ngai ya kendo bai
0: idi iyu ye ngare na ba
1: ngarai na na samu gara
0: alunga leta nyatogi
1: Nara radio ngai amora ye bagu ntama kae ke gende na ora ide ngai yanta usida ile usida ngai
0: ehe
1: na ya na ya ye gidi mai ra weza u
0: ai ra ya nurai
1: eh ge ne ngile na ala na malo me gide bo ye ra ge ngora ma ga bo gi
0: ne ge a ene ga sha gere na tene big ngora nya mera na gi gila yore yit
1: Oh, ayo re mari anga yene nga tianga iga de gi ko la ronga na mo ni ron di ba ya ra ron ni ni ngara.
0: Ehe, ni to yu ngara ja sasa.
1: Ara na ranga ile.
0: Iya miaka watoto 6 na ukuli kitu.
1: Ne mere bare danga ya ya langa na gon.
0: Eh.
1: Ore na ama hi ba sa na di mama ngi ya manga anyanyi.
0: Oh.
1: Ya ma de ni ne kanyara rara nya na de ya ara na ka na ora yanga yema
0: Wow, kesipa pi. Hello? Amen. Wow, kirepe enkarna Enkai enasipa. Itabayioki sipitali etejoki maape aitayu. Nibaya sipitali neasayuni apa eitu itokini aitayu.
1: Nabaya ake sipitali nejo oldakitari, mokure itaunoyu amu, etudung'o apa ena kerai emarrow, etii enemikigira irkansasani enedung'o emarrow nijo entiring'o entibui. Aa kajoki ata nye enetudung'o ina marrow, karrono ake naa kayieu ake ena kerai namashoroo sii.
0: Nijoki kayieu kake maashoroo.
1: Paa kagira ake duo oldakitari aing'orr ajo kegira oteng'ena sarruoi.
0: Mara ngapi kitorikoki aajoki maape aitayu pee kileku kiata iyie?
1: Aatorikoki nkolong'i are.
0: Mara mbili, te kuna kera 6? Hoi, ashangai natomito kuna kera.
1: Siake duo.
0: Amen, amen. Papa tenkarna Yesu. Ashe tenkaraki enashakenisho laitoriani. Iyiolo iyie Enkai ajo meeyieu kake iyie. Meyo kake iyie olaitoriani. Kirep enkarna ino tenaa Kenya. Kilepunye enkarna ino amura kitok. Kiteja ashe kiata iyie olaitoriani supat. Kiteja ashe te pooki kias. Kiteja ashe tenashakenisho. Ashe tookuna kera nitumito. Ashe tentaisere enye Enkai nitipika ormishira ajo iyie oishorua. Kiteja ashe. Naa te Yesu Kristo papa kitaseremayie. Amen.

0: Kabisa menano roi hangaye gana rasa nenya rasa na seba inabeke gira ribe nkarne nye tana kenya tankarne yusuke janka inu kanyo vite jone nye neja ola inu ngone resiki gira jone ja itade mwajoki iteru ntumu nage olushon po kile ma yoloti oleng ana imu kwanzia raisiri ntarikini tomono nabishana mpaka kenye jumapili ntarikini tikita mkukuni Tesuku Loldamat, Tesuku Loldamat Boys High School, kegira ito mwono lotion, bwa gilor Masai. Na maita dede yena boisho o lotion, tenki putata, ena tumu, kinto mwondre kabisa. Kaka atuli kepa elongentai, nisolaki, ende mara ela kwa kake, ende msiye, arabaiki ena tumu, tengo ito na lile kabisa. Ndi maira inijo, arata na mati ena tumu, kake, kaita yendoki na nyai, kaita yormushele, kaita yendoki na jie. Kore nagi natumo ni kigirai support paybill kore paybill nilake weje nilake shore kite simuno nilo paybill tipeka are katitunu ni nabo katitunu ni kore account na 302888 kore account na ulmosuri kore account na uni ulmosuri are isiet arake nagi ingama reference shukunai ulmosuri napishana are napishana ile nabishana isietu ni nabishana ongwan piyelo nkumok eningo naake pitu mwaka ibungare yanatumo kabisa karibuni kiata inairage ya wake yu kuna tokiti ngeno ke kawaida ilara na elare kie mbuku na igeri bible ya usial ketikara shubu sikuje tuivo lafu basi ngilani of course nimbele kenye wiki na lulunga ya usial tau oretena milo tuo vikwaso entumo wewe entumo miara entoki na ji vikwaso hallelujah mesi sala itoreni karibuni sana kwanzia raisere kakwa rengani sani mojo olda matudu rara neki ya raibada na boti na suku olda mate ground tini wejina ya raiyeki entumo neki jokina akentai karibuni sana karibuni sana nake kigira nake aitero kaisele kajokure tati entumo neki ya sabo na entoki na ji juda fast yani nchi ya ngasengi sisa pegi tumoki ya raskule pokin kijanga ino kanyo pite jumye neja maye ni femi leo
1: amunagai
0: ee wale kumari
1: ujisi ya wikorian
0: amen
1: ule kato hivi nina janga ya ino norumuri
0: oo
1: ule kia anobolong tangai jumatiri
0: ee
1: ali nade bawa shoji
0: oo
1: asi eji na asi na eji merora kibwa kabe yok enki zoka yiyo uto eji badangai normusi
0: aha
1: yoyuka wala sorai asi kerora doba jiba gedini yora kekati nero lafini
0: neji nkatikati no ye entikatikati nyi
1: kumwa indelo zura
0: ay nero wajagi rai la sorai basi
1: emi ni mudoi nege ni nege ngilo adawa ale bisho
0: negi mwa yu ala sarai tanda bas
1: aya ane erudo gabay
0: ehe
1: wala gebe gunga magilo
0: oo
1: pa gabay yo sinye
0: wala pa duminye ndo mono nino ane duminye sininye
1: ee pa gabay yo pa gaya sakina isho amuye ga agabalengi ga gamna milangeru
0: ee
1: ee bunu ya ba ga da shi bunu ngi ba ma yele ndi na do ri kinne
0: eh
1: ba ga na na ba no ba shi do ta na ba shi ta na ri
0: na na ngare ku tuka ji
1: na na na ba ji ni bi du ngi ro ni jo ba na mo ga na ga ro ra ba ji bi do gi da ba ro ko yu ba ba bu da lo ro ga ru na ibi ni ra na ku do ba ji ga kaza ni mudi kezi ya mudi duga ya la katamba hai
0: ni dumwe mudi
1: pa kato mwaka ishama ni mudi pa mawosu ishambolos
0: ee
1: pa kawaiti ambolos basi pa kabara kathar na ako
0: ee
1: ama haza hile uwarua kwa hito na meza mabasa
0: wow
1: mwere hiba jangali norunguri
0: kese vajyo ni nyepi
1: kekaza mado shini norunguri
0: ama nendo gini boira rere nke warie muji gore be dumunye ndo bune dumunye sinya do yalo
1: gina dumu na dumunye zimina alo na ba ina ba
0: aba rije miki nebwe na inebu ne na re uni dama ne minni ki nebwe na re uni ke warie amwe nkai hallelujah.

0: na baro mono anya na isha nka yo mom na ba ore ba dumwe na simu ba o shogi kanga saka ranga sanga na injo ro mom ta do ya nam nya ni njo do ko mom ta do ya yi be ha ma ga masimu
1: ya ndu no mbe anga simu yako ndo inge mayan
0: aki amari ara na ba langa gra li ya ji ai riwa ba details
1: ehe
0: na ro shoga ni no nwa na nya ji na ndo yo le ro ya ni ore sa ye ni mi na o ba o mon nan kai jo jo mom jo na ranga mo e jo ra jo na boga ra gere ja jo su ni ngam
1: Tara nyisi simbolo lo dia dolo lino

Elizabeth. Etii enkisiayiare nagut oleng. Natipika enkai atua oltau lino. Natodua nkejek inonok etudumuaki. Aiteneneng. Eyau itiu iyie enaa enkerai kiti. Minauru. Nemedung empiris. Nemeing'atu toki. Tenkarna olaitoriani Yesu. Tang'amu oloiroshi loltung'anak magil likimpotieki. Eton ake egira aponu. Eton ake egira arukunye.

0: FM.
1: Ne kota ile la meta ore radio na na dinagra ligi
2: ya ba yalai
1: na na jide mang ngur ba yana mgar shil lo yo lo mon bi
2: keris bi
1: odi
3: e karibu
2: eh rei
3: teo
2: tevena
3: iko
1: kore sa duolo benya nang
3: meri radi banga na jiga ke era si ga bau
1: he he ma yo na ne du minyo ke ne boto yo ka minyo du gi yo
3: enda ga sendo ro ni siere ne makwata ara marisho endo ga na shai
2: aya
1: iya na na ge sebu
4: Kishamu, nemelo kay sulla majani Nairobi wa kitankariano sapoko leng ten company Ekari Rana Estate Limited etumia na majani todo kay pokile kitaniki Eden Tea, the finest garden tea.
0: Mayan FM.
5: Mayan FM. Na bohong puiti na bishana. Eni ni kito yuk na ro kauti.
0: Mayan. Mayan FM.
6: Mayan FM. Na bohong puiti le. Esumiso yuk kaj.

0: iltung'anak aare, aa iltung'anak okuni, aa iltung'anak imiet, ketii ake enkai tenebo iyie otejo siiyie haleluya. Kwa sababu, ejo losita le Biblia tembuku naa kesinyari oloitorieni Yesu Kristo, kwamba tenebo iraare, tenebo irokuni, naa kari tenebo ntaituka, mwana sari jwane. Watu wawili wakikutana tenirumo iltung'anak aare okuni ong'uan naa ketii tenkai tenebo iyie meenano toigero mea saringo ibu iyo maneno aiko ka kitabu ya saringo bwana iyo maneno aiko ka kitabu ya saringo bwana
1: karibu sana na nkai vugirare 0702 393917 Ashur mosuri na abishana koro mosujere uni na udo na mona abishana arashur mosuri na abishana uni are na udo na udo are uni are na boto na mona ka joka yu kasi ara lopi geni katukul na kila books ina pesa siku hii leo merado na kai mwenkishu na koro books sorani mwani na kilo mpisa ina ke wiki itu menedebi mkolonga tata leme joro books leme ara mpisa ina aresiana na leo natatu kiesu na books namba nne musikiliza juwango merado ronyaka jesta 577 hash Ronya star 577 hash nigilo box soboti ni waji sanduku moja pale msikilizaji wangu utafuta pesa kupitia mchezo huu wa box leo ni teke ndakwambia box ambayo iko na kitu kuna ka kitu kwa hivyo usisonge usio na wasiwasi hata kidogo cheza na box namba 4 na namba 6 amukera dongo sabugine mera ronya star 577 hash etengoro mpesa ikatukulo wapi watu wangu ambao wamechelewa kanisani oi muri wa kanisa keja kanisa ina den kaulile Hello mama yene fam.
2: Yene fam hello.
1: Karibu sana.
2: Saringe.
1: Yes.
2: Kwanza sije.
1: Imeno leng.
2: Ina mara ya anita.
1: Sasa ba baje. Nitana kada ba utwa. Karibu ni nanga ni sai na jenge sasa.
2: Sorry. Ayi ni lamba ya mal.
1: Ndio.
2: Ndio.
1: Kama mulitire kuna sai.
2: Kijina
1: murenyi. Tenoro county. Alafu neja kanisa nyi. Alright. Ashuling. Alright. My in a family law. Oromos story na bisha na hello mayan.
3: Mayan na hello.
1: Karibu sana.
3: Karinge.
1: Yay.
3: Mambo vipi?
1: Niko sawa na shukuru Mwenyezi Mungu. How are you?
3: You're fine.
1: Asante sana. Asante sana. Karibu oling.
3: Waje niingi sawa.
1: Uko maeneo gani haya?
3: Naro.
1: Yes.
3: Mara.
1: Ndio. Supo oling. Misi si oling.
4: Inan.
1: Karibu oling.
4: Enongolo ngumo oling.
1: Oling.
4: Tulagirari yo lele momo.
1: Kabisa. Kore iye.
4: Nele nanu mara inyamali ka serian. Ikira yendele sida yarare tu yo gankai.
1: Engkai.
4: Na uyo lelo. Anyaga na shiko lemba iki la jimu atu enke sesamu. Sida dosya nani sana le.
1: Kesida ya nani sayo.
4: Oleng. Ora que ele não tá na nisso, é faringue.
1: Nica,
4: que cita.
1: Nica, que

0: Jeu me pokea. Umepokea mwana mwana gani? Aha, watu wa Kilgoris sije mmepokea? Watu wa kaunti ya Kajiado? Je, mnapokea mwana mwana gani? Aha. Leo umepokea neno. Yanangamura ro osinko leo itangamuna ro ile ngai. Kera maya ra gara mai ranga na gro yeso. Dog maya nang kai tenolo. Dog nang kai na gai lab. Toka wara zaringe wara. Yesu ni nabina proposta ni saile imeshika moto. Saile posta imeshika moto. Hejila garanga na kidogo Yesu. Mendo gira kuretisho. Mendo gira na kenya mali. Mendo gira na washa nganashe. Mendo gira kugira Yesu dusu dori. Atoka wala. Toka wala zare gara. Toka wala kabisa. Ayaya. Mpaka unasikia kanisa inatetemeka. Mpaka nasikia pastor natoa koti. Nejo ngwezi yale koti lai. Mariki siye dende waji. Toka, toka. Anatoa kitabara na jupanguza. Elara na elewa inasa. Elewa elara na akura pastor yo lengo lengo lengo. Tene kira duwa imukita kane sanyo manege na kinyo inyo inyo gidogo gidogo. Manege jiro dosi ya nakara ya. Dosi ya mwipanga mwogo gidogo ya ngorga ngiri yare. Toka wala.
1: Alright. Kono mwastori na abisha na. Or most of the day would now do the Bonavish and the Shore Mosul is Nabishana. Uni are now do now do Areuni Arena Bo. Hello, my NFM. Hey,
2: Mamma
1: Nico Boa Nico Savana Shukuru. Wana Guita Nani. Eh, Karibu Sana.
2: Hello?
1: Yes, canning it to Karibu Ling.
2: Bro.
1: Yes.
2: Bona sauti si yako.
1: Ni ye. Unatafuta bro yupi?
2: Bro Mayan.
1: Eh, ni Mayan, tuko Mayan FM. Hapa ni Mayan FM. All right. Ehe. Uko wapi? Leo?
2: Niko Kimara.
1: Ehe, uko sawa? Dole giyo wenka, peni ngola ini ngonye lai. Tuambia majina.
2: Naitwa Lilian.
1: Oh, unasikiza Mayan?
2: Hapana.
1: Alright. Unaongea na Saringe? Unaongea na Saringe Steven?
2: Kwa Saringe?
1: Yee.
2: Okay.
1: Hapa ni Mayan FM.
2: Oh, hapa ni Mayan FM. Okay.
1: Karibu sana.
2: Asante, asante.
1: Aha.
2: Lilian from Loitoktok.
1: Ehe.
2: Loitoktok Kimana.
1: Uko Kimana town.
2: Yes.
1: Eh, Lilian nani? Jina ingine?
2: Lilian na Serian Kuperia.
1: Aha, Lilian na Serian Kuperia.
2: Yes.
1: Oh, maybe hawa ni maburo tu ndio wako hapa vile vile. Eleka bro. Yes, yes.
2: Hata sisikilizi Mayan sai.
1: Ehe.
2: But napenda kusikiliza sana Mayan.
1: Ah, asante sana. Sikiza sai ndio fry zaidi.
2: Eh?
1: Fungulia sai ndio utafry zaidi.
2: Okay.
1: Yes, yes, yes.
2: Sawa.
1: Ashuling, ashuling.
2: Yes, asante.
1: All right. Mayan family long? Wait.
3: Hello.
1: Sopo Oling.
3: Ira buja Saringe rara.
1: Saringe ilo.
3: Ayo baje Saringe. Sopo Oling ada
1: tu. Sopo Oling.
3: Eh, lama ramai nak ada pun.
1: Kari buja nama ibu rara. Eh, ke ilo.
3: Eh, ni agak ini ngaji Saringe.
1: Eh.
3: Eh, anda mau berada mana ni?
1: Neja lah.
3: Kalau ni berada ayo Oling. Dia berada ayo mana?
1: Oling. Asal di sana.
3: Ayo nak ulang lagi mana?
1: Eh.
3: Anda mau open dia ini?
1: Eh. Okay. Mayan FM, hello?
4: Mayan?
1: Yes, Mayan FM, hello?
4: Saringe?
1: Wee!
4: Ambo?
1: Niko Powa?
4: Baria, Nairobi.
1: Sirena Ling?
4: Eh.
1: Kema Yanapi?
4: Eh.
1: Mm.
4: pia nasi tuko salama.
1: Mhm.
4: Tunashukuru.
1: Mhm.
4: Unaongea na Ann?
1: Yes.
4: Kutoka Kiligoris.
1: Yes, kutoka Kiligoris.
4: Nimeelesha
1: hapa mengi sasa. Nyepi. Mayenefemelo.
5: Lo mayen.
1: Yes.
5: Baringe.
1: Wey.
5: Soling and dawo.
1: Subo oling.
5: Igira ngama pran tla tla fo bege na mgam nanda.
1: Ehe.
5: Ai sida na mgam nanda ba nanda wo ka dole dwa kara tla ka to makan.
1: Mhm.
5: Edu dwa ara lo ba.
1: Mhm.
5: Ee.
1: Wow, ndi jigulo kana ka ara twenke sesa?
5: Ndo na maranga sa ndo nyanga sa ka bisa ye ba.
1: Ah, shina ling.
5: Ana sere ndo ngari yoro dia nanda ton ba so bege ndi batam migam ni de gen.
1: Mhm. Asante sana.
5: Aya.
1: All right. Mayi na femelo kwa bise mwingine hapa. Romosori na bishana, romosori le kuni na udo, kuni na udo bona bishana. Yes, kile na kajo ki ka ni sadisho mona ka muriti ta kuna sai. Mayi na femelo.
5: Hey, saringe.
1: Yay.
5: Ah, suganda u.
1: Subo ole.
5: Yes, le jele mbai tena muru anike jana lo an.
1: Yes.
5: Le jona do mara ya mari wayo le na dinga mari ngi sesa
1: mhm
5: longe jo sampere
1: mhm
5: le sia mon pere
1: mhm
5: ola isiri de man
1: ndio
5: e o masai buka
1: mhm
5: e or masai bogi no ye
1: yes
5: yes ningen jo la ranyo jo ma
1: mhm
5: longe ni je inicia iso
1: mhm
5: era yo ke ngera ino no baba isile yo
1: aizo
5: MC Aizo.
1: Okay, MC Aizo.
5: Yes, pamoja ndao.
1: Asholing.
5: Aye.
1: All right. Mayi na femelo. Kilikana jogi ka muridi ya kuna sai na kaiji gira tumia mayi na feme munage 0702-393917. Mayi na femelo. Mayi na feme. Mayi na femelo. Ara munaga nasimuka gama gira irunyi gileiro na ke holini woni era munaga jo ori na ke badai badai elega sati sana gere na bona kolo moni line ya kunaga lega jingwa rin kitishine ma yine feme ara na gere friend Solomon Kisotu ko inange wa munaga ka wole county na wole ke jodo ke magana gama ragilo tonki shoroto na bona ko shakeni shu ejinye referent Solomon Kisotu kwinange arabasta is referent Solomon Kisotu kwinange baada iringire shiri grema gambana ga ngishoroto la ningoni mera mila mo da musi ajuri na kai Mustafa 577 hash kadiga na yake kwete kina ke ngura na teke teke ngura na teke teke na teke lo box sobori no jore piklo number 1 or box na le number na ball number 2 number 3 mpaka number 4 ile lo litege lua ngura ni lot ngililo mara mbili mara mingi kidogo na ninye na kile kinjo pesa hii na kai sabira ki ole ni mwani na kile umeongeza uwe mpisa hii na ajibu kisipoki na kero pana kile ni mwani kuna pesa nzuri sana kaira na kai mwana tunga na kato mito mpisa hii na banka nisini imite ya baya saa 9 kamili ole ni mwani ya baya saa na odo kamili ni ya tunga na kato obwa mpisa hii 1500 ya mwana kichisa box msulaji wangu kwa hivyo bonyeza star 577 hash ujiega na fasi ya kupata pesa kwa njia ili urahisi ndio upate pesa ya wiki ya jioni ya leo ya kesho jitafutie pesa sasa hivi kupitia mchezo huu wa box ambapo unabonyeza 2577 hash na kila box imeongezwa kwa kitu ni nzito vile nimeonyesha kwa mashini yangu sasa hivi na wenye ninawapea namba zenu ndio mpewe zawadi kwa hivyo kwa kinaga simu naronya star 577 hash ningo pesa hii tenko rina kana le katokol tegelo sanduko borine waji rasado gunile tegelo borine waji robona kira do ngoti lo mpesa hii lo boxi araka mera njokeno le shirasi yo lenge dirimina ko do ngoti lo robiani ole ni ngoni mera ronya star 577 hash mera ni glon ro box na panabo asho lele gudo na kiji lo lele ndo su jamara mbili mara mingi kidogo asho mara tatu mara nne nenyu nake SMS ile ingwa nake ina kishu nake osa de gulia box ole ni mwani mera mila mari kaje ngira woni ora mohan Steven ole saringa yake yake jana mwepesi yes ile lake yo iruna yake nisa pole pole iruna yake nake nisa sagi gira bori ngoi doi karibuni ole karibu ole karibuni ole nake sana ke saringa yana ni sai na jenke se sana ke nero nake sa yungwa nake sa kome sai sirenda mpaka sa kome na mbele jione aha kwa hivyo karibu sana na mka hivyo gira re ilo naga shivagano katukul katukul katukul kigraidi ya marirenkeju nabu kabisa kabisa kutoka na kutu Kiligoris na kuyana Logorian Transmara tijewaji ehe Kiligoris Tawan how are you kijana Kiligoris leo kuna baridi ama kuna kamfua na kia wale ningwani ehe kutoka na kutu kaunti ya Kajiado Town mashuru tijewaji simpa tijewaji nkangula itokuru kulitia sika tijewaji na manga mahlala keju hati wambamba karibu sana adwana kankisama yinefamu kijiro nage nkesisa nkesisa nkesisa nkesisa aisiliga jo kitumile itobraki ari mkutu nake na wankatukul nage shosingole tuyo miloka umiloka tukul kama kawaida ehe kwa sababu kila siku nakuja na nyimbo tamu tamu lege pia nage nisha lege nito shimu nage lege nito nage nkwenia enche wai ule gita ronti ya mpole pole gita nage irudia ngera haya keja diwa sande sukul kese diwa sande sukul mami oo ita nga nake do yo pege nyiri ndo yo agwa royo ebon ye ye roy ni ye pege nyiri ndo yo ne jog ni yo engura na rao lengwa lengwa lengwa lengwa tiyete mkangiri ya saidi ya ndo yo iyo ni mutoro na ambia umo sasi sitore iti ya kido yo uri iti iti ya ente nge ente nyata ndo yo enti ya enti ya kini ya sagi ya siyai eron to bulu sugul ni o ya amegro shay so mundai ho kwa sababu wa sababu wa nafunza shuleni kwa hivyo tuheshimu wazazi kashukunya na akili kejo kiko maeneo gani mara mila mari ashukunya ngamuna simu no kajina nwen kila woni oromo han Steven wole saringe tiruna kankisa sang yama yenfm

0: Ejini nye Sami Ramaz, tilo singule sida yule ngangrera bagiyo kalda kanyo baya. Tumono na audo ni njoro gurujisa kuminambili ente iba. Takuna saai, edishata nani kijito inetoli kiola likwende. Kwebo kina bani niti airo roke ronga ipo gira najwa kisubo lengene ente iba subo lengene jioni. Karibu sana, abari ya siku mingi, abari yonkolo ngikumo kwa lengi. Agra nagra arada na yolong sida yegile tuwa mwana tuwe nkita sheni na ajuki karibu sana karibu mairi ya maritenebo merabaki ya denkiti ngoto asa ungwan enke warie aga jina no team sanari nikiti na erishwara nga dukwaya nga gra ishwirie erishwara nto mu nyoroparagu ninto mu nyoroparagu merijingu atuwa nkita sheni tadamu ajore number ya whatsapp nende marijingu nkita sheni na 0785 929283 ashu ushuna simu no 0703932973 2 1 Ronya star 577 hash. Tega lurubok sobo ti hatu alelo. Ngurani na aga jonasa na vila yolo nguri shilingini na baya 39 bob. Nide maini lagu wala sula nido ilu rubia ni mbaka 1300. Wale sirine wile nkito sheni. Ana na aga mpesa hii siyana na je na isho yo. Nikinde runye janari shara mbaka deso ngwane kigira na aga abwe isho. Runga na rubia ni tene weji. Tada mwajo star 577 hash mila mari wala shugunyi alu wangamane na simu inu nukigira ligi ya juka kamurwe naniti naka kwele lole gira itu omun merijingu atua toliki olarikuni kajinanu team sanare
1: Mayayan FM
2: Mayayan FM na uumpu iti nabishana eni nikito yuku naro county tenurumazo

0: sibaka togol ne jini nyele shawle shaw dilo singole lenye sida yole ngode jatana la sho jogode shete shwe endo ligendi ya jatana la sho Sagumi na mfili, olde kanitu mwoni unio kuni, 6:33 p.m. Erishwata nikigira jokai ni nikigira tumiyo ya kuna saa yente iba 0702-393917 aragi 0732-992321. Kutu mwisi ni mkudu ya mtandao na jene WhatsApp ete 0785-92923. Tuende kazi, agira langa mane na simu inono kigira liginya joka amuru igira tumiyo ya kuna saa yente iba na kakwigiri to mwoni meti jingwa atuwa engire sheni. Maigen FM, hello. Wey.
1: Iboling. Mama Charity zara na sabala.
0: Karibu oling Mama Charity.
1: Sede na sabala?
0: Eh.
1: Ya mure sede ni ngitanga ya mase.
0: Mhm.
1: Ni ndo raga baada sidai.
0: Mhm.
1: Ira dira role.
0: Eh.
1: Tangu gone ja.
0: Eh.
1: Eta wana ndo mari jingo ula.
0: Ndi jingo.
1: Ngara ini ki berare ne?
0: Eh.
1: Ba yale baba Charity.
0: Mhm.
1: Ba wana mari re bo kana na na mbona ro yutwa.
0: Mhm.
1: Tusandelelo nje siye ringo njani na viendo leo di sajiloni Francis Tegumba rene boda nerine sabala Omurunga naramari hara lamba lagaya mama sandeko Gladys mama ngisio ngoo huwera rene wanda yambu nirgo gina jeno maria mani ya sanari yamba yengi debada
0: asho ling
1: mama mbuye reso hirre neba mama randei
0: aya asho ling
1: wacharo
0: alright Mayen FM hello. Hello, Mayen FM. Hello. Wey.
2: Iboling. Gila langa ma Rose de Sombole.
0: Karibu oling Rose.
2: Kedda ingire sheni.
0: Aisi dai togol. Engi shiabi.
2: Kedja
0: ara ara Sombole.
2: Kedda ingire Sombole. Nengi ingire weda sabo.
0: Eee.
2: Tawal nama di jengu kula.
0: Eh.
2: Jengu ngara ini ki beda jene.
0: Mhm.
2: Emu gua bawa ini shompol ni dalo lo ngara.
0: Mhm.
2: Jadi kita ngara ini sasar maga senda shompol ni.
0: Mhm.
2: Oye ini yang kita sen.
0: Asho ling.
2: Ong Rose senda ini shompol ni.
0: Asho ling Rose. Alright, jadi ini Rose edi shompol ni. Mayen FM, hello.
3: Hello Mayen FM.
0: Ninye nam.
3: Tim.
0: Wey.
3: Boling anda wu.
0: Iboling.
3: Gira nga mabran selaf lafa bayi temuru ya menanda.
0: Kari boling.
3: Sedaya namuru ya menanda yang muda sedaya ini ngintang gaya nasi.
0: Ehe.
3: Don merangas abu apu kolo meri jengo.
0: Ehe.
3: Angas revi nyanda surunda suru miri amini bejan bejan kipota ini bo karreni si timuru ya bulu si ini bo si nyo fedaksu ya fedaksu ya laranyan kini de laranyan namanya.
0: Ehe.
3: Parma saya napa wakilnya namuru ya menanda.
0: Ah, sholing.
3: Ah, iya.
0: Alright. Gira na kuna rinija agere shari shara de jingwa dwingi de sheni eroligi ya joga muru ina niti na kakwiki to mon meti jingwa to ma yen fm takuna sa yen teba siku ni mekwa mingi era na ngolo ngikumo meke bayoro kake mambo iko sawa kabisa mambo iko shwari ma yen fm hello
4: sanare
0: we
4: mambo
0: mambo poa
4: Kanola mama nosim do mburugwa.
0: Karibu oling mama nosim.
4: Lala na meri jingo kula.
0: Hmm.
4: Rawa yele baba nosim.
0: Mhm.
4: Na brara ini go ja uni.
0: Mhm.
4: Oro so di liste elmo.
0: Hmm.
4: Anga le meri nya na ro yure jimbo ro ri gira mama lai.
0: Hmm.
4: Anga le ki man anga go go le anga le ki man na.
0: Mhm.
4: Ngole ha baba gina en ranga ngode sina na dai go gina en gende ba sibai.
0: Ah sho leng mama no sim.
4: Oh yere ngire heni.
0: Ah ya. Ejini nyama mano simeti mborogwa Mayen FM hello mabiongo emena nagi na simu Mayen hello
5: Samarela
0: wey
5: suba rolling
0: subu ling
5: ayo nangole kumbo amuru agarra ya ngamana yori wadu Mayen
0: karibu amukena ngamaro jirara
5: ay mamusa raba ngamaro mene jisa nara kanira esa nara kaitu agarra ngamara nisa
0: eh
5: lagarang
0: ama aiyah
5: Manuel de Mbuyangat.
0: Jingai.
5: Manuel de Mbuyangat.
0: Manuel de Mbuyangat. Karibu ole ngeje muru Mbuyangat.
5: De muru Mbuyangat. Ngeje na mani. Ngeje seriani.
0: Seri.
5: Ndiyo kime mamano. Ya uyalo subari. Ngeje ba sabrara ngo basi.
0: Aha.
5: Narai kone ja. Onde
0: me
5: nadou po venir que era mais uma tia agora mais uma resamare
0: ah showling
5: o ambaga nana rabagi nengri ngoro
0: ai azeki la che
5: ai cherogol
0: e jirni azeki le die murwe mpuyangar azi songe mbali mela maria mwashu kunya na gada risharane mi adoka ke yina ngasa bashugo single yo bole silvia coresa oje yena nuasarum ora shugunye kibonu si adola jo egalo rungani na ake kinjongwa sholara na diru inaroliki ya jugi ara mpesa ite ni wili nkiresheni na ndi msia choma yusulu kulia na ake tinile ronj star 577# atege lurubu kusubuti ya atu hile gura ni shilingi 39 peke yake ni demai na hapi lako ola yusula ni 5*577#.
6: Mayen FM ashire gilwa yok demosiro
7: Bonsai
6: Naronyo
7: Kimuka
6: Lele
7: Ngejeko Lasho
6: Merushi
7: Kimana
6: Ldamata
7: Kidisi Emurua Eporoko
6: Kitingela
7: Mkineji
6: Sankale
7: Kilena
6: Ndonyo Ngobita
8: Emaya Ewan Onusho
9: John King of Music.

0: ngiye pesile mathi lo singo lokreta bayogalde gani thomana ko ngorpe ko sana bente be rishona ngindu gyatu muguru kyo lomon esana bo kage ara sinyo singo le kamurar masayo jo egol enke sumor murran ora ke tuneja aira da ma jogine na adiki gura na roliga jogin gura na mere leki tumie shogi *577#*577#. Tegelor box obotia twile gura ni na age njulingine na baya 39 neleleke ya kwala sola ni rorobiani na age ninye isiana
1: Maya FM ipnabo ompointi na abishana ewangan olosho.

0: Mary Shoy, your labor so it FEFC choir. General Shogrego, single jo Canyon again. Single legged a bayo, the canoe by Tomon Wailing Javan, or Piacosa in Kawari. Nigger and I getting an argument, William, I show you a pastor, Lejas Sakai, and a waiting kit a shiny, Nepersa, Mba or Marita. Winding on in Norena, I'm going to Yog and Gumo Tayari, Deba Elijah Roligi Yog and Gumok. Kiniki ndo kisini njaa ni ngitenchotu inyi. Tanaka yata mbae na inijo metaguti zaidi ya shuwa mikituoliki ni zaidi ya joka yukununu.
1: Mm-hmm.
0: Na inaresha tata adiena.
1: Kabisa.
0: 0702-393917. Ashuwa 0732-923221. Ashuwa ligiliwele ya WhatsApp. Nde mahiru wate 0785-9292-83. Alright.
2: Mayan, hello.
0: Hello, my NFM.
2: Hello,
0: my NFM.
2: King.
0: Wee.
2: Iboling.
0: Iboling.
2: Agu yai, your pastor.
1: Oh, yeah, agu yai.
2: Mrs. Yangai.
1: Amina, Amina.
2: Amayan.
1: Ashe.
2: Angas about the Saragara King Kipindi.
1: Ashe, Oling.
2: Saragara Giga, what mean great, right?
1: Ashe.
2: Nine, I make a
1: Eh, eh.
2: Mara, I will go back north, where I say, Rana, I married the Simu.
1: Eh,
2: eh. Amaron ni modeling ori kiwe ni lebo.
1: Eh.
2: Na difundisha na namba akumo.
1: Eseba.
2: Na isile gaga difundisha ara kuye.
1: Eseba.
2: Ama na ira kolo ba no ro isegresimu.
1: Eh.
2: Eni ndoi we yara sho no isu.
1: Eh.
2: Ka mo eza ni ma sho na I koloni ngamu ke dira I ro ni pe ni koloni.
1: Eseba rogol.
2: Asho. Ngore gaga ra yangara ga shira gara lo ni mo.
1: Eseba.
2: Ola sire do fansi tabu.
1: Asha na lengi mayana kai.
0: Mm.
1: Swali sida yuleng.
0: Yes.
1: Mm-hmm.
0: Kikiranga mana na simu ino nuk. Ngili wano ashwa endogini ni talalai zaidi. Mayana, hello.
3: Mama mayana.
0: Ninyana.
3: Kukaisi sana kwenye asirana.
1: Ehe.
3: Namuza
0: Tejo rasi ile kunyolto ilo kidogo.
3: Okay, na gini ngito?
1: Ee, gini ngito, yika bisa.
3: Ee, na unamza Nick.
1: Nick?
3: Ee.
1: Ehe.
3: Ari ya mwuriwa Mosiro.
1: Ee, Mosiro.
3: Ayara, ya joa maati na ita na maai. Ekara, tusene, ndomono ni nae na ita kukito.
1: Ehe.
3: Na kelo na iko mfano marani ya na ina sirambasi ya ino mari.
1: Ehe, ndo mono ni?
3: Iye.
1: Mhm.
3: Kera hati ya beye be, mbidi kelo wani?
1: Ah, mera, he, ayijibu, ayijibu, swali sida yo lengi na?
3: Asho,
1: asho lengi. Mhm.
0: Mhm. Mayan, hello?
4: Hello?
1: Yes.
4: Mbari nangire hene.
1: Sida ina lengi?
4: Ndafara nangale liki londo.
1: Eti hai?
4: Kilonito.
1: Eki kilonito. Ashe?
4: Nasa nira wakunda.
1: Kira ngamuru asho leng?
4: Mpo ngesa nwale rangara genge suma.
1: Ibai?
4: Mpumarita nera madela.
1: Asho leng?
4: Nisa yolo tongana ndo nime yolo.
1: Esipa?
4: Na utra argumo leme yole siya yenge ama.
1: Nijara?
4: Wani kaya mai ningi rosa mungara kaya ra ingishu.
1: Esipa rukul.
4: Ayo neku mina nagara neku aponga ame yole siya yenge ama adekanyo.
1: Aa.
4: Amu yero na ilimandoku na bosiri.
1: Ehe.
4: Nche jore tukuna agida lega nya na angkoro.
1: Nijara?
4: Ayo yolo lungana kwa kuna jene jeni.
1: Me yolo.
4: Ayo wane na otra kenye.
1: Ne yolo.
4: Wane na higi rogu nona gogong.
1: Ehe.
4: Nego kusupa rara.
1: Nijara?
4: Nijifumoki bunga tenkoitwe nijina amura yoto norga lenye.
1: Aseba.
4: Yele nijisupa rinimi ita ala.
1: Ehe.
4: Kwa nkolona ara natuma ini kwa kini tejo.
1: Ehe.
4: Nijina kubunga rahini ita ala.
1: Aseba.
4: Ta mindi materawa tenkiruko rara sita lukunye ina ajo kanyusa tapata rasen.
1: Mhum.
4: Kakimbo angasa ilo lea tokul.
1: Eee.
4: ijo si ore tenkite senya maya na enta ngana yo ka mararo nyar marita kulia mu mekure ara ina baro na baro marita
1: a arul
4: mekure ara na baki tori yo ngangite na odor paya na ngara ye nya na na tara kuma ko taro to ngara to mate
1: ehe
4: age ni tenge ni ni ke oza si yo na ka jo jo tu nyang koi
1: ese ba
4: na ga ina jo nda so len
1: ashe
4: Niyata retu yota rumareza amore rumareza meata ina meata ikonlosho ina meata edogo ya nabuyi
1: Kese boling?
4: Ndewe nda asho lena mayanda angayi
1: Asho yagi mayersi yangayi oling
0: Mayulo rana inga sa olde na rana demebunga bogen
1: Kajus deli inga say nini
0: Ok
1: Pajibu bogen
0: Alright
4: Hello man again
0: Ninyana
1: Hello?
4: Hello, Magadi.
1: Yes, sir. Karibu Ling. Ashina Ling.
0: Grajamana Amena na Swalini. Mirumugi Pastor Elijah Shoma Rola Bogindangaranabu.
1: Na sai jibune na na ratari
0: yes kujamazo ni na bo mayen hello
5: hello mayen
0: ni nyana
5: ba
0: you bowling
5: don men sa mayen
0: hello
5: don men sa mayen
1: iya eh egre jo do min poran karna
5: Mimi huwa natasaka kwa sababu mume ananipenda Lakini hawezi niongelesha tukilala
1: Asipa
5: So huwa naumianga sana
1: O kinyorkage migirorie
5: Lakini ananifanyia kila kitu nataka Lakini hawezi niongelesha
1: Kage migirorie Okay Asholing.
0: All right, kajo kingasa ning ashwa kingasa wal nena. Myolo my brother jo ngiri topic sensitive na like
1: njoling.
0: Ejelo ngana limije wa arabulu
1: na
0: na grajo na sawa ke. Na rinelo nyebini ngaje ningiligwano me lazima vile mukon. Demaga tejingo swali na sho nkagudio lomoni nini magini nikitumugia shoma ya mwarela na ikireto
1: nikitumugia
0: hapa na pale
1: nesulaki ninye aisida ilalo anyoh lungana waikone jamu tinkuto na golo leng na iyo lungana nijibuni
0: yes
1: kake miapa ngaiti ni wadi ilalo ogera iji ayo kilikuwa nonto nijone na na kiretu kolegai kiretu kolegai ni omerama ya ntayankai
0: yes
1: ayina jibu kwanza olaroi warangasai kilikuwa nwa jo olaroi alashu ingwa kumpada ngopang lole sairoti kure jo kayuko ni kulorunga naka oira nyamalda nyo isimu hii nara jo na yore una oira nyamalda simu yole na agencies na jo kajibu na ya marejo oro aljani na abe yipa lepala kisia yesimu
0: na aga pali
1: yani $10 jo
0: yani duo ere nane ndu kina kishia nande na ijitoleo
1: ironi ni ageni kutu ndemesa nini ngoginono njojo ora amena simu nera nyamalda yo mmeugure kinto kia nyakake simu kila mtu wakaya na simu ya nini bora
0: miki nyale na freedom nikito jobe
1: pe miki nyale na lagunoro ni miki nyale siyanang naare nilo royo mera ok ore nye kwanza by the way kaya advice na nomarita njako kwa kera sai naishoruno peye ngamumu simu merele kwe simu emergency
0: yes
1: kaore simu yake duo
0: olchurweji
1: amu wale angayiru kutofono shie simu mele nyo lengduo sana sana na message nyo kake wale nye specially ronto nkito alewa na kebo leo lekero leo helo moling amu mena territorial wale lewa
0: yes
1: na lunga na
0: lengi nasia
1: o la kitu kenyo ringitoria
0: yes
1: na inapee merai agara ole merai ngituak merai lewa o ngari ngiru nabu kage
0: dima hizi ya dha wera
1: kage dima hizi ya ngari ngiru wako le nage yologino ne mera shida
0: nito, ena perenga
1: renga
0: nito
1: kage mera ole wajiji era yankana jiji era yankana na lewa nkito na bere
0: na lewa arodi ya
1: na lewa nirilewa na njera ra oya mera nagiruku never mea saara narugi na nijiti ute mpukuno ro vila nirabiranga yu mpukuno ro le ara rungwesi na inapara nye oloili mera oloili otonabwira ole kaire luara mbaga beri merwe peitore
0: yes
1: amu mena toritorial so kibale au leng tenia muda mrefu gira uhe simu kera sai
0: yes
1: nemefa pe uhe simu tosa yoromari ene baya saa tatu saa ine saa tano erasa yonjo hiyo ni masaa sasa ya familia peyero ni anyalomole nye nebu ayolo unu
0: yes
1: nes mbana ishe agnore nes nishoro
0: yoromari
1: isepate nye kage nebu aje gurumurubaye ngirwa na moda na ore gurumuru ba yoromuru ngang mesi tatu ore no longe nyabiruru era si wuduwe te pakangishu ngang rayiwane loru aji na na yena ronda de sitting au hesimu
0: e mu hera 3 minutes
1: nejiro ragero urumuru ro na gara na gara re
0: kage tanyamalishan na kemaita
1: na nyamalisha ra kemaita na megra nyamalisho kage me bayena ro yangangene so ore simu
0: pa mam itejo pe at least kare sai naita bike ni maybe no she do ni dimi dimi roro me ni magu ngi kage nda ga na dungo gi ate
1: yes olingage
0: na kabwa simu na idimi ta na emergency
1: ore simu na idimi ta na emergency na marejo confirm simu ndo iwe
0: simu me ke gol be osha kendo iwe
1: simu be osha me osho vyo vyo yes na ina ne oshi simu oltamoyia mfano bagi na dagradi yengi
0: muyol ra ko ltungani si yeshi akile miku oshoki
1: yes yola
0: ke wakati yola ndole simu nyi ni yolo wajo kiti java tendoki nati
1: kiti yake ndoki nati yola edeti simu na edola si yajo na simu ni usini
0: usini serious sana
1: edeti simu ni yola jo ni usumbufu
0: yes
1: amara rasi yele morgu oshi simu au shige ngiro ko leka olo bendi na sa ne bere ngiro genye
0: acho ni nyol jore li naga lai lele ngiro rara na ja ge yu ne ndele sa nyi story ndo ni rara story
1: una gira una choma gira choma gira nyala ke romari ye nyo
0: yes
1: kwa hivyo kifa ata lo na ko simu yendo ni ndo ni simu ore simu yang engiyama ke yu ng ri bo nga nga ngi ri bo role mera wala vile vila peni rolo chore li no apa itu ya emisho ne rara rofauti
0: ne kuno shisa zingine pelo ni nebu wa keja kwa ltungani ya emisho leo rake nye 50-70% olcho reta nino siki yungo sana sana litu ya emisho
1: ibae ibae amu meure na yola ili ya mari amu ure kwa gilinye lebele
0: anoro majukumu
1: lebele anoro majukumu irabashare
0: tanasa ibu wabai ubu mbaka nusa nabisha nenge wa riesa
1: ibu wabai mpesa yenya meure rele nafasi neno
0: meure ara
1: meure ara leo ure siya yesimu nol ningo olinga ke lengi ama
0: yes
1: lor wa yano ndomono ni ndimi dimi si na ni alona ko ambayo wana trust yana but ni ara alona ko na do number 1 na do number 1 tena alona ko si liga basi ndumia simu yenyi mitoki na rashida
0: yes
1: na lor swali yare ala rule orejo erejo na ilole ama na yena ndomono ni mai dim na nyoko asisi ai na sawa rui amo ole dana maisha na ngai na yolo
0: yes
1: amera ri nyang ormarila irusu morbayen kage sumenyo
0: ndo
1: mononi ne rambe

0: oltoilo lino enkai ai. Aromonoko olainining'oni lai ninigito tenkarna olaitoriani. Tareto enkai eshumata metoning'o oltoilo lino. Tareto metayiolo eniko peyie itobir orkuak lenye. Amu kitoning'o nchere, ore piitumoki atamayiana yiok, naa mpaka piitang'asa arreten yiok. Kira tayari piirreten yiok olaitoriani. Tenkarna nagole Yesu Kristo. Aromonoko ele marei, aromonoko ele payian, aromonoko ena tomononi, aromonoko kuna kera, tenkarna nagole Yesu Kristo. Keyieu empiris enkiroroto olaitoriani. Ore larin lang oiminie oloirirua, naai tenkarna nagole Yesu. Larin oimina, temodai ang enkai, loimina tenkaraki lasakurok, loimina tenkaraki loibayo, aomon enkai tenkarna olaitoriani. Ntabaiki yiok entaisere ang tesiokinoto, tenkarna olaitoriani Yesu. Ore lolo likitegelutua, enkai magalani, timirishore, tenkarna nagole Yesu Kristo. Ashe enkai empiris, ametio lekinyanyukie. Nare Kristo Yesu, papala yaredashe.
1: Yes,
0: amen. Basi ashe oleng olainingoni. Ebaiki netii oloyu nejeu, oltungani ojito, ojito toltau lenye. Ebaiki netii olainingito nejito, waita naka omonoki marajeu. Tenaa yilo, ojito toltau lenye nija, tejo olore resied nanu. Tejo olaitoriani Yesu, ayewu nanu niti, ara olaingokoni. Tapa likiaki, aita rui yangara nado, atushuku nyira ara olaitoriani. Mbele genyengi shuyai, tujito tare nkarna ite mbugu ya keaya, tisere nkarna ite mbugu ya mpuan. Tepekake siana, elelo gilno linonok. Pare nishukunye, nama ine kwenki kwana. Asho lengo la itoriani. Ode ye shetani, ai rasha ye, na atunga ye ye. Tengarana kule Yesu Kristo, papa rejashe. Amen. Basi asho lengo la ningoni tengarana la itoriani, kinta baiki ni wujira nema yeni yoga nkai, kake ajora balo sidi na shoro namba ini bae.
1: Baiki da ibare, niti nyolongani ligi nikingiliwa nishorete na diki guwana.
0: Ibae.
1: Nikitumoki.
0: Na atumoki.
1: Nikitumoki ya tuta.
0: Ai kilikuwa nishore. Ole sidi ankara ki ibada, mu ibada na. Na ati, niti zara kolongani ora sadake nye. Na asawa ki.
1: Malagwe nyongwa ningwa meto didi.
0: Kya lagu leng.
1: Da ya kiti nitu miankare ni wako ote mkuitoi.
0: Ibae. Neako, ola ningwa nina ote namba ini na 0729 Jana mba inei mpesa e Kenya. Tenito duwa ajusite nipi sadaka inu na asidai. Kage mea lasima. Anyor shio lenga na jokilu nga lenga yusinga lenga yi. Akanyor hake mba mikio nukilu nga naka. Amo miki giro shi ajobi shori yo sadaka. Tengkara ki mikiara. Iki siya yanka iki ya rome nga ja. Kage mingi nukilu nga mayanat. Baini jokilu nga ni oyu ne mayan. Nana namba inei 0729 391 026. Ule nambia Tanzania na 0686 85 42 37. 0686 85 42 37. Nana namba inei olalasha lalala ya Tanzania amu kiri nari yorupolosi.
1: Yes.
0: Nia kuweba gini tiake sininche kumo kushilo isinche nigilikuwa nishore yyo. Nekira roji nini yyo koleng. Ashe merama yonantaya nkai. Ashe oleng singale nkai sanare.
1: Yes.
0: Tengkara ki erishara nikita nikiro nire nebo maitipa nkipindi yange chepa yoltiten. Ashe tengkara ki mayan. Ashe tengkara ki maasai ya lolongara. Kake agri tadamu maasai lango uchi ewe neji mpaluani.
1: Mbaluani.
0: Teweineji tembara lunguswa. Adisambila yolo. Tengere suna. Kiti taisere. Kiti mwara isere kia rawinji listi. Taisere wanka ya lonju maine. Kira ponu ena kanisa nge baptist kia rushia gwinji listi kila mshalapa. Neako alalashe lai uleletia. Tenebo osingale nkayu uleturele urugule singale nkayu kumoko leng. Kiti taisere ina kejonguna kopu. Tonale nkayu ndangamu singale nkayu. Nema yeni yoya nkayu yeshumara. Tengkarno laitoriani Yesu. Najiru maasai lang merama yonataya nkai. Wala nabaye na yuwa rikino. Agira aitadamu. Ilungana lia mailua. Kiara doi. Kiara mama. Nara arambe. Ongera jumamusi. Enda jumamusi nalotu. Temailua tengkango legetu kei. Kiara inarambe. Odo mesapore lo mari. Nama yeni yoga nkai. Tengkarno laitoriani Yesu. Newe mpili senkai tenebondai po kin shalom shalom ni ndo gia aduwa rengkai jumapili na maya ni yoga nkai yang. Amen.
1: Kijosi waka shuo link tenkara geng kitengena wengi kuhoni cho yok.
0: Ibae.
1: Shuo mororo gelungana link kiresuna raisere dinilo.
0: Ashe.
1: Mailua jumamosi.
0: Amina.
1: Tenebona agi nako po wakini metu tina rishara po wakini ti.
0: Kabisa.
1: Ndo gia tumengkolonge jumapili.
0: Kabisa.
1: Tia atuwa nagarishara na ijana.
0: Ashe.
1: tiatua mayan. Kaji nanu team sanari. Nara do pastor Elijah Sakaya.
0: Yes.
1: Nilo shu yuge nkitengena. Nikijuwa kintai.
0: Shalom.
1: Na shiole.
0: Na shiole.